rothe ri ri dzhele sa musi kanga tshipengo changa tsho pfuka ndivha vhudzeli ya ḓuvha vha sa pfesesa kanga na musi ri amba ro.